Kaswani Silchar. Hojik numitang warangi pung mga ka merit mga chat kibagaloy na na. Ngasi, June thagitang kun nipan, Krista kumja lisinganiga kun taru, numajing numit ki manipuri thoram sandok pahujari. Sandok chiru meter chohung hum punitho dasmik ohumani, kilohertz anipan kun nipan amasung FM megahertz samga ani dasmik ohum. Ngasi ay koi thoramgi, ahan bumakta da thamjari, angangi thoram. Ngasi angangi thoram da pangbigani, naha yai palu bual jurgi angang sinap angtokpa makhal mathilgi thoram.